0: Uyan na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.
3: This song is brought to you by
4: Bayoflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bayoflu na.

0: gusto ko, okay ka.
1: Sweet afternoon.
2: Okay ka.
0: 97.1. Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
3: Kulog kan payo, dai na pinapahaloy. Digdi na kita sa matibay magparahay. Biogesic, malalauman. Kaya ining branding bulong sa kulog payo, most trusted ng milyong-milyong Pilipino. Tibay magparahay, Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arena Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, RabVax Ligao in Barangay Tuburan Ligao City, RabVax Tabaco beside Siga Hospital, RabVax Iriga in front of Usan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open RabVax Masbate along Municipal Road Barangay Kalipay Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Estudyante, teacher, or working professional na looking for quality laptop? Tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Legazpi City, malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.

0: sugar. A sugar.
1: Okay ka.
2: This song is brought to you by
3: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: ni na at sa ilong kapa, ka-partner na mahiligon sa...
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mapapatagoy. Andro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatalilig, sigurado ika mapapapikir. Kakangiri. On OKFM, it's Kapa Morgan. This song is brought to you by
2: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic. So

0: Eskwela na.
1: Balik Lucky ka.
0: For your complete line of school and office supplies, come to Lucky Educational Supply, Bicolandia's complete bookstore. Visit their branches in Legazpi City, Daraga, Naga City, Sorsogon City, and Tabaco City.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahal

0: Building.
1: Lakandula Drive, Tagas Taraga Albay.
0: For promos, visit their FB page.
1: Sisa Resto Bar.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalaala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Mami, anong pangalan mo?
2: Princesa Balasta.
1: Okay, nataanang digdig ka. Anong pigpa bulong mo sa ko?
2: Matap ko.
1: Anong nangyayari dyan?
2: Naglabo.
1: Sarap pa sa ng ice pa. Ano na ang masasabi mo para mamadagukan sa tuyang mga listeners kung wala ano kagayo ng ice pa? Kumusta kang paka-ice pa mo? Anong namatian mo?
2: Naglinaw na po ang mata.
3: Ang

0: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
1: May tapang na hindi sumusuko.
2: May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, Easy Milk,
6: Mark Mugen,
7: Emil, and Vince of EBTK.
8: Leon, extra strong beer.
9: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
10: Drink responsibly.
11: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
12: Okay, FM! Gusto ko? Okay!

0: ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bimeg ang kapiling. Be the best, be galing. Bimeg.
2: Pinoy ka, ano? As you fight, Leon ka? Pakita mo bakis mo!

0: 97.1. Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
1: Try fee.
2: Sumisipyo kita.
1: Tapos, sa palengke.
2: Tapos,
1: aray ko.
3: Nagbalik ang kulog.
4: Ay sus!
3: Baghat iyan.
4: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
3: At ilawas.
4: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
3: diskarte ko.
4: Asin ngunyan.
3: Diskarte mo naman, ma'am.
5: Kaskas banat sa apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
10: Dahil heto na
9: ang mas pinahaba, mas pinabonga na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Oo!
10: Tamang narinig din nyo.
9: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
10: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
9: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
10: todo ang saya,
9: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
10: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
9: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
11: Noong pali, natatagaro problemado ka.
12: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kay ni Padi.
11: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
12: Ano man ang 8SAC?
11: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
12: Aw iyo, mapa-itsak ako pa din.
13: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
14: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Fresh pang isip mo. Crispin, car wash, and coffee shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaan Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa.
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
3: Oo.
4: Tamang narinig ninyo.
3: Mas pinahaba.
4: Mas pinabongga.
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
5: Okay, FM!
6: Gusto ko! Okay ka!
7: Sama tayo sa kwentuhan at music habang ini-enjoy ang favorite mong merienda.
5: Okay, FM!
7: Rush Hour!
8: Gusto ko! Okay ka!

0: That song was brought to you by
1: Be the Best, Be Galing, Be Meg.
2: We play the hits. Okay, FM 97.1.
3: Magbabalik kami.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sisa Restopo,
1: located at 2nd floor Biak Realty Corporation Building,
0: Lakandula Drive, Tagas, Tarigaalbay.
1: For promos, visit their FB page.
0: Sisa Resto Bar.
2: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBTIL. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang BBTIL. Mag Farex B araw-araw.
3: Tara na, mari na. Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashano Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing and RTW for men and ladies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashano Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashano Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashano Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashano Mall Legazpi. Yashano.
4: Bakit RitePed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Kompleto ba kamo?
12: Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daragaalbay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daragaalbay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
13: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regaalbay. Para sa order at inquiries, tumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang ating Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
14: I have sipon, I have body pain, pag tu, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Okay, FM!
19: Gusto ko! Okay!

0: Keika.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: Magbabalik kami. Okay, FM. Gusto ko, okay ka.
1: You. Listoon si Padikan iragrakan panihon niya. Immediate response. Daing duwa-duwa, inagdasya ni Padinya bako para maghappy-happy. Kunik para sa sarong trabaho na konsensya matibay. Marikas asin maasahan pirmi. Ining si Padi na always ready. Arog kan bayo Jessic. Matibay magparahay kan kulog din payo asin kalintura. Matibay tainian most trusted fever and headache medicine brand kan milyong-milyong Pilipino. Kaya choose bayo Jessic. Unilab quality yan. Paracetamol is
0: 7.1 Magbabalik kami.

0: sarong aldaw, nag-uron si Digo asinan sa iyang kabihit.
1: Baby, nori mo babayaan si Ago mo?
2: Ngunya na, abo ko na sa iya. Nasusuka na ako sa pag-ibanan me.
0: Si Digo, diretso na sa harong pauli, nganing kaulayon si Mrs. niya.
3: Agom, may gusto ko ta akong sabihon sa imo. Importante lang.
1: Ako man, may sasabihon man.
3: Ako muna, importante ining marahay.
1: Importante man ining sasabihon ko.
3: O sige, sige, anong sasabihon mo?
1: Nanggana kaya kitang 200 billion sa loto? Mayaman na kita, Agom! Mayaman na kita! O, ika, anong sasabihon mo?
3: Ha? Sasabihon ko sa imo, napadabaon ta ka my loves. Abo kong mawara ka sa buhay ko, Agom ko, I love you!
4: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
5: Hi!
6: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
5: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
6: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
5: Oh.
6: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
7: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
8: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
9: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Pag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaan, Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

0: Pade, iling ayan pade, biliguno na ang bulan.
1: Bako man iyan pade bulan, aldaw iyan pade.
0: Anong aldaw? Ilingon mo nga ni baga. Bulan baga oh. Bulan.
1: Ata baya aldaw, bako iyan bulan.
0: Iling nga, uy no, may maage. Ust be. Ano sa iling mo iyan? Bulan o aldaw?
2: Ay, pasensya na po. Day ko man aram. Bako man po kaya ako tagadigdi.
3: Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
4: Malay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Doble sa sarap. Doble sa sulit. Mmm. Heaven! Angel's Pizza League.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big Night!

0: Nong Michap, nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Nong pali, natatagaro problemado ka.
2: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
1: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
2: Ano man ang 8SAC?
1: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
2: Aw iyo, mapa-8SAC ako pa di.
0: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4, extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
5: Ayang saya niya, bakit kaya?
6: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

Late night friend ba ka mo? Music na hatid. Love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo. At feel

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Okay FM.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: In celebration of the National Breastfeeding Month, we are bringing back the Baby Mama and Family Fair in cooperation with the Legazpi City Health Office through Mayor Hisham Ismail, together with Rabax Animal Bite Center, PhilHealth Region 5, and organized by 97.1 OKFM Legazpi. It's the Baby Mama and Family Fair Year 6, August 21 till 23, 2026 at the Ayala Malls Legazpi. Get freebies, discounts, and learn from our 3-day free seminars. Sing and dance along with our OK Ka Kid Children's Show and Twinning Fashion Show. 3 days of exciting activities awaits you. Kaya mga mommies and daddies, samahan nyo kami on August 21 till 23 at the Activity Center of Ayala Malls, Legazpi.
1: Gusto ko! Okay ka!
3: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan, namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad. Natural man, o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: ang lalaking Wiz sa hiling sa basketball pero mahilig magpauntol.
1: Pauntulan ang julin-julin mo, Jason! Okay, FM!
2: Pai, may ituga tabi ako sa imo.
3: Ano ito, Noy?
2: Dahil pa kaya ako ng kaka-girlfriend? Pihikan kaya ako sa babae, Pai?
3: Noy, dahil ka maging pihikan sa babae. Tabako ka man guwapo, yo!
4: Hi, ako po si Dalugdog Jason.

Rise and shine, mga ka-okay. Time for kwentuhan and kulitan. Okay, FM. Okay, Morning Express. Ang sa iyong mga palagatik, asin mga palagatop, at paumay sa mga tirod. Makulugod makakudo, at pero may umukon kung minapin doon. Kung siyaan minakuradi, tamlay asin mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason. Oh!

0: ang lalaking way sa hilig sa basketball pero mahilig magpauntol.
1: Pauntulan ang julin-julin mo dito.

0: May ituga tabi ako sa imo.
1: Ano ito, Noy?
0: Dahil pa kaya ako ng kaka-girlfriend? Pihikan kaya ako sa babae, pai?
1: Noy, dahil ka maging pihikan sa babae. Tabako ka man gwapo, yo!
2: Hello, ako si Malik. Gusto ko, okay ka.

0: Paribibeng!
1: Ah!
0: Iba na yung dawa ko?
1: Masayin na naman kita.
0: Mabakal ako kay pamplaster tigli sa bitis ko, ta pinuloy kat ako kasubanggay.
1: Pinuloy kat ka kasubanggay? Nga taman.
0: May liga baga? Kaintra baga ako sa liga.
1: Usa ka, nga ta ka mapupulikaton, bangko ka baga?
0: Iyon na nga ni. Sisa ba na day pulikaton ka to? Bangko na sana nga ni. Wala pa kito kawan.
2: Rise and shine, mga ka-okay. Time for kwentuhan and kulitan.

0: ang lalaking wis sa hilig sa basketball pero mahilig magpauntol.
1: Pauntulan ang julin-julin mo, Jason! Okay, FM! Oy, crush! Rata mo munduon ka? Anong nangyari sa imo?
2: Brineka na kaya ako kang ilusyon ko. Wara na ining sirbi. Mareka ni putulon. Tapos ipakaon sa ayam.
1: Ay, Eddie. Ow, ow, ow, ow, ow.
3: Rise and shine, mga ka-okay. Time for kwentuhan and kulitay.
4: Okay, FM.
3: Okay, Morning Express.

0: Borikito!
1: Okay, FM time. 6:02.
2: 97.1 Okay FM.
3: God's Law of Love. Ang sampung utos ng Diyos. Unang utos. Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos. Huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos. Mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos. Huwag kang papatay. Ikaanim na utos. Huwag kang makiapid. Ikapitong utos. Huwag kang magnakaw. Ikawalong utos. Huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos. Huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos. Huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
4: Babalik kami.
5: Gusto ko? Okay ka!
6: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
7: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ay, hirap gumalaw pag may period. Lalo na kung bitin at hindi komportable yung pads.
10: Buti na lang, nandyan ang Frida sanitary napkins para sa akin. Sa murang halaga, may extra comfort and protection ka. Don't let your period stop you. Switch to Frida sanitary napkins. Para gaya ko, you can stay active, stay confident all day. Free the moves with Frida sanitary napkins. Mabibili sa mga suking tindahan malapit sa inyo.
11: Mga kasangga,
12: akala nyo tapos na?
11: Aba,
12: hindi pa!
11: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 extended!
12: Oo!
11: Tamang narinig ninyo!
12: Mas pinahaba!
11: Mas pinabongga!
12: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
11: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
12: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
11: At siyempre, ang grand prize!
12: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
11: At hindi lang yan,
12: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
11: Kaya't huwag palampasin
12: dahil extended na,
11: mas marami pang araw,
12: mas marami pang entries,
11: mas marami pang chances
12: para maging winner.
11: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
12: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
11: sa programang Kasangga at Kalusugan
12: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
11: J-Mar,
12: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
13: Ikaw ba'y naagat ng aso or nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: Kara. Gusto ko. Okay ka.
1: 97.1. Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka?
2: Hi!
3: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
2: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
3: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
2: Oh.
3: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
4: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
6: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para

0: M. Velasco. Sa hardware at construction, ito ang sigurado. Okay,
1: FM! Gusto ko, okay ka.
2: Morning energy, morning saya. Gising na gising ka na.

0: ang lalaking wis sa hiling sa basketball pero mahilig magpauntol.
1: Pauntulan ang julin-julin mo, Jason!
2: Okay, FM!
3: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
2: OKFM.
1: Gusto ko, okay ka.
3: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat, sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls, Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
4: Noong pali, natatagaro problemado ka?
5: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kayo ni Padi.
4: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
5: Ano man ang 8SAC?
4: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
5: Aw iyo, mapa-8SAC ako Padi.
6: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
7: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
8: Ano ba sekreto?
7: Wala pare.
8: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
7: Dapat tamang oras ng pagkain.
8: Tamang oras ng pagtulog.
7: At tamang oras magpapawis.
8: Para healthy tayo lagi.
7: Gaya ngayon.
8: Tamang oras na para...
7: Oras na para ano pare?
8: Para mag-coffee break pare.
7: Mahirap namang puro na lang trabaho.
8: Kailangan lagi may katuwang tayo.
7: O ito,
8: share tayo.
7: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
8: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
7: Baka talaga pare ko.
8: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
7: Mari Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
8: Ang sarap ng natural.
7: Available
8: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
9: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

0: Jopay. Diyos ko, okay ka.
1: 97.1 Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
2: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique Appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
4: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Ring, ring, go away!
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Yay!
1: Pambatang Lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, Asindaraga. Rabies, dai na maghaadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o hagat kan ayam o ikos. Bisita ng St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City, as in Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Candaraga Doctors Hospital with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya na ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
11: Tuhod! Siko, baywa,
12: aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Okay, FM!
0: Gusto ko, okay ka.
13: News? Meron!
14: Banker turned politician
13: to music?
15: Siyempre! Pero ang pinaka-importante, lakas

0: Okay, FM time. 7:53.
1: This time check is brought to you by
2: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
3: 97.1.
4: Magbabalik kami.
3: Okay,
4: gusto ko? Okay ka!
5: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing in RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salon. At may whole supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
8: Ayang sayo niya, bakit kaya?
9: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.